na simang luton momni gitrang ho khna swaha tao jol jol na simang kam ka chakram biapu mechkrang ko onggi ja khalakani ko champengani yani bidungo

na simang libik son sangmani git rangho khna soha dau na simang na hilbert marakni git rangho ka matang skhagen git rangara o ang chami aru kha sachim anga nakna

na simang Alphonse sangmani ki trangkok na soha, jaw na simang George sangmani ki trangkok knangs ka naman gin. Kit yung ara, nang changgi ko ang na, walanti bimang nagsuwa.

0: pon kami na simang George sang mani kitang ko kna swaha taw tik tik seni jamono mangapan program ko knang namans khagen ya nakashwani tura somai dao chisa bati mini klachi ong ha ari ya somayo na simang mechkarani program ko kna sona mangen ya programo skhang pa tejela di sang mani uni gisikni katarang ko akanan ko kna sona mangen
1: Ang nibi mong tejila di shira, nang abrashit doba shibrada sungon yung ha. Nake mong ang ni atya ni de, sa chisku sosnis ni jun chibru atya. Ang ni pora ni gadang de, ang ade class 9 on sas doba shibrada skulo pora ya. Ang ni jangi tangan yoda ang ade yan business ko kaya chana song atyam. Wan dawang business ko kaya chanya. Ang o de drang sakpri ganang, de jakla de become graduate ng jok. May asa kata, may tuk saksa nga, may tuk bad out 12 ng jok. Ang ni janggi tangan yun, nukbang ko ang segba na daktak na kata. Ang ni sada tangon, dukan game na, sa dukan na game na, ang ni segba na daktak ko, pay nga. Ang ni sa dukan na kanyo dangani, mong sumate daw dangani yan kaluparata, mumu, sanarang, aru puri, takabarang ko daw danga tari palinga. Mi lang ko daan daw pa kuja nga. Diyaman no nga pala natutong kanya. Ang gapan business

0: tok an minste anga sizini somoyo tobarang biya ka parang ang ko chat na lang ka natin nga uno nga kung sa kung ni ang nakasin ko parang humat pa nga ang ayan na gede ang ano ko asalang ko talirang pala ang sijini kri ang beti manan sumo teka chu te brong nakabrang ko pala aro bi ini asalang ko batari pala blon chunga ya may nang nisega pa na daktak na kata aro ngi dedang na school lang siyang mga gali parang nakatatipin ang unang kata nga nisega pa na daktak na kata ang natsunga ya Abloin kusyong ha, may naiyabang na dagtang mancha kaitan na kita isol niyang na gumun gipong ani gumun ang abloin kusyong ha. Ang nga de nagaranggit, ang nga de ang nijanggi tanga dapat, ang nibulama dapat eh, ang nga bienan singkwarang dapat eh, yadukan ko dakit sa angkugit. Ang nimagabas karang na, ang nga nagaranatas ka nga, jay mangan kamgri rakke muna dungi nga, wamang de antang ni jay ko nisol na simang na ting na dagtang tanggun ko bat siya, wamang ko dakit sa nagata. Tung kat China, mana segepan ni kamai ko ni cakija. Anjingan segepan tak cakar kata, yang cibat sengna dedrang na, aru segepan tak cakar ni kuna. Yang seronok ya, pelakon betul lah.
1: Nasimang, tejelah disirani aganani hoknaha. Dawa nasimang, ma Audrey Armarak ni, micikrang ko bel genangatani geman aganani hoknang naman gen.
2: Women empowerment nani ortuara me chikrangna andakpa environment ko nani jeon wamang antangtangni namgnina aro songsarni namgnina ba antangtangan basira na manphani unga unagreba me chikrangna bulgna atani jeon wamang noktangu songsaro aro asungo mi asarang baksa apsan gadangu ungphana chol manani unga Indiani ba anchungni president gacham Srimati Pratibha Patilni aganani gata mechikrangni silroro namroroni ko naknas kore women empowerment mungsungpa unga mechikrangan songsarni jungle bolgro ba phangchakani unga banga mechikrang demechikrang simsakpa magparang aro apsangra kadangu khamkha gaparang mamung khomiani griyan banga dangthang dangthang chusokatna nangni rangko chusokata ha Andioba, wamang ni kamrangko datlera jaha, ba nukjaha. Batesa wamang onchepako, onai kaako, aro sakkepeno pangchakke dongna nangatskaha. Mechikrangan asongni sloroani, sason kaani bidungo kumkumungani, aro songsarni gital ungatani ko ongeparongna. Mechikrang chusokode, asong naljokpa, kumkumgepa, aro slorogepongna. Andiba ayaw unmanbiani. Mechikrang aro mechik bisarangko asongni gatal ungani aro silroroani ko rabagpa blakpa bel ne raani pal minitantin kontaantin aro salantian wamangna namjabigpa kam tlegan chani sootani mechik bisa bakchakrangko soote galani rangsa bang roro baskha a ya kolruksagpa chasungo mechikrangko onai kha ha jakateles kie porai raani ko champenga ha lekha puonani belko Jakatele agan pani aro jakatele jangi thangani ko jigalaha. Theory gita, constitution gita aro niyam riti gita niyatode. Mechikrang mi asarang gitan apsan gadangon ongpaa gita nika. Ndiba practically wanongja. Unigaman women empowerment andakapa gapano pangchakkesan aro onchepe raawuni ko jangi thangawuni ko chugamak kalachrangani onga. Jeon antango kadong namani jakatele jangi thangani antangni gamchatani ko rakhiani Jedakapan ingnakani obosta sokbaon, warangko chagrongna khadongani ko matnani. Human rights ba individual rights kata, mechikrango antangtangna chanshiani, aro namnakpaani ko mamung champengani griyan agan patna matna. Unigaman, women empowerment ko songsaro apsan gadango jangi thangani na nangchongmota. Unagreba, women empowerment songsaro jangi thanganiyo, jatko sason kaaniyo, jatko sloroataniyo. Niyam gata mechikrang ni belko jakhalaniyo aro antangtang ni daknaman pani ba rights ko dabina khadongani kon paa. Mechikrang ni right rangara yarang. Antangtang ni gamchatani ku wipae mandera e aro rasong matnao jakatele janggi thangani. Nok ni apalo aro kam karam rango antangtang ni janggi thangani ko antangan chugamak control ka ani. Antangtang ni basiani rang aro chanchiani rang ko daknaman pani. Songsaro Toromni gitao aro mandejin mao apsan bakra apana matnani. Songsaro apsan

Yan nakashwani tura. Somai da'o, chigini baji mini chikang waha, are somai na simang cha song gata ni gitang ko kenang na mangin. Dawa na simang na alfon sang mani gitang ko kamatang iya. Gitang ara, naknan ka sa'a, chi dua, aro, wak kasiba agat saja.

na simang alfon sangmani ki trangko khna soha da na simang na hevendro sangmani ki thangko kamatang skhagin ki trangara wat pahon amanang ko aro o nono chu chungrang mani bonang ma apakho

Yan Akashwani Tura. Somoy da o bunga chet pa jiyong aha. Da al hajalgani kogruk tok balsini junjani chi isku tarik. Skubara tamo a. Kana tumsing basakanti kong chungni gini gipa transmission o narim chakson baksa sakantinan atam nam. Na simang salantian chungni station ni dungtang dungtang program rangko. Rachagini sopreki tampoin gitam sa meter medium wave ba. Hajal sa rachagini kolachi gitam kilohertz o kana sonaman inga. Dao jol jol na simang na, da alatam na don sogman program rangko so meram baksa susul etang na. Atam ni bongat keng baju na simang, mandir aku makna kragpa. India ni Prime Minister Shri Narendra Modi ni dongpanyo, Viksit Bharat Rozgar Yojana ni nungo, Rozgar Mela hajalgani kogruktok ko, New Delhi ni Vigyan Bhavano ungatani live broadcast ko kena sonaman gen. Jol-jol dok baju na simang uyata ni rang na sumay kon angin. Dok bunga baju yo silang station war kapa atchik warang ko kena sonaman gen. Dok chi bunga baju yo walson marak o indol ni ison terangi rang ko kena sonaman gen. Dok kola chi baju yo. Batangaman belsi chi gini ni gisepo, Modi sorkar ini chuk soka ni bidungo chanchir mani ko na simang kena sonaman gen. Yano bakura ke parang ara. Tura Government College ni Department of Political Science ni Assistant Professor Sri Albis K. Sangma, Tura Durama